apine apsa jiu apine rciuna. Doi kudrat sa jie, doi kudrat sa jie karasan dito chao. Data kartap tu tuj deva kare pasao. Tu jano isab sa dele sa jind kavao, karasan dito chao.